inge tu soplan lon shebe mane korchwa dunja ngapchung ngap dun tishin singbar nam la khonchu thade kange sejo thang labar tu khonchu lo jema ti che du yang mangu twelen ki thela kang thang tishin tendo deble ki thela ka du myu we che tu seta na wa shi jimba she he Kesa ngati chikyab lunchin Devinder Fernandes choki ushu nawe ngati kashaagi tsundu shiki kaab tachosh nangyub shehe. Chikyab lunchin choki sungdun tarache na polyo ngayar chibate tola indres te nga indresam kyega shibate ngati shungne rubyu korla seshe nangyub tang te tole ngati nang shimbo tsuyo kange kangam shi setube redu seshe nangyub shehe. Dili shunki ngadi tenang tweden lejeba asha sirwa namki dari tomu kor somdong te kor trudongi partu parzatungu sirana yubsehe. Kesa ngadi chikab lunchin reka kubda choki ushuwo kesa dili rtsundu shinawe jesu kondro sirate na yubsehe. Lunchin sargobe nezu tarachena asha shebe tweden lejeba namla simgu tang Kongzu juandang nam kondor tongya ki che tu, Kongzu tari topje mungwi di kor tongra sumne chukjabar chukdong par parjatong gwe gyuzin kor sese na yubrse he. Teran chabji dili shunki, gese chonggir te nang lubzu tsu che tu, dogan tongra julha zamsi sarjab chigyu sere na yubrse he. Ngadi utapati shunki ngadi tenang sashin tongpa mangbo shilhatu chungwa te u nangsi lakang la ngagui tenang tenja sungjab ki che tu zidu shugyu seta che yubse he. Sacha tezo ni ayo tia ngagui tu seta nang jiba tang tajwe tisi ngadi jikab lunchin yogi adida na choki ushu wo ngadi kasha ki chungbu shikab tajwe na yubse he. U shunki Mungu tang tishin chozo le dung ki lunchin shiomba Suresh Khanna choki sundun tar chena. Tenga Ayodhya nang Ram Temple shebe lhagan ti jab simbe jesu. Sane tishin jagar tamdu mase par zamlin keji rishun tang chode ki tene keji shi gyur te. Teden ba bumra mangpo sagui tir yungu yobar ten sane te tenja sunjab ki che tu. Kene chenpo shi yobar ten sajo tongba te tola. NSG shebe nyendo kursungwe pungdi tizu ki che tu saja tongba tizu u shung la zidu shu yu zui ki kor sese na yubse he. U sunam tang tishin shingbe le dun lunchin shivra sing johan chok nima ji ki shungdi sigo ki che tu biha na pimjor sing yubse he. Sigo te ring kong ki ngadi bihar ki nang talam Chulo ki kienbe guju semjian tang tishin shingba tang shingba pem nangmi choro nyokyun chichung ki kwa la gyershib tang teta la roram nang cho ki kwa la mise ki gado nang chim se he. Ngadi nubbengol shung ki ngadi te nang kalam kienden ki deolam kondor dungyu che du namzhu papdang shi sarsu nang gyu tachu nang yub se he. Lungting sargabe nizu tarachena namdru pardang sarba tezo puriliya zongde chara shebe sagui tang, lojo Dinajpur ki Balugar tang, Alipur dwar zongde de Hashimara tang tishin, changjo Medinapur ki Kalai Kunda shebe sagui jeki nang zudru nang chimpse he. Namdang sarsuyo ledun te che tu, U shung tang ngadi shung tishin uran kalam kinti le dun ki le shi ngao shoga sumtum ki tundi shigla. Ngadi kalkata tu yue pe ngadi chepsi lengang ki naba na saba gre shebe chogan jina jinda gube tse nishtosum ki ngin tundi shigla chanda kwen nang kishim shihe. Kaptir u shung ki kalam kinti ki le dun lunchin K.R. Naidu Chua Tang Chikab Lunchin Subendur Adhikari Tang Tishin Ngadi Shungzingi Puri Tang Tishin Sane Sashi Zudru Lega Tang Tishin Shize Tungur Zudru Lega Jai Tang Lokshu Tang Chuh

0: thamsi sigi yo re. Pa chungbu nobu sangbu siya ti rikpe ne la shindu keba yo re. Wa kora meba masu na wa tama ngare keshi wongya ki nyenga chenbu du. Cheba songza lumbu kera tata rang chin che ko chungbu nosa tata rang e chungdu ti sho.
1: Wa kebu rembu chi ngara tanta rang chin che ni wa ko chungbu nosang tanta rang ti yungu yi. La